ampa odiem from sir atayen wani enshi ayadom ene ehumabro esanse kasa emfasi kantwa kene kapre enadum nala kwa naso ne maso ene kwasi ada shalenso mebusu ni de twato wa fimpinu ne adionu ensia ayadom ehumabro hwasupabi ne do papa ne de do ne ma ene ntina ye nyina ne ye nua ba stella dugamba ya dwen no wa ka kira no pai ana o ka kira no pai se papa no kra mu te se okode ne ne ma e na dom ne ne humoblo ano de ahwe me no mienu so akasma no enum na ano pa no ndu abo se nso na ekwasi ada ye kwa sodio Nandu ba kram do besi na nana kweku Pascal. Igwe one the tuna butica whatever at Nelsona fe what do you fear drum at so at 12 so meeting at a papa kwabena odeshi kedem ponyan kropon shrau sa anopanon sumbrumu meji a dre wukame ho kasa fideni dos nanso ha anami nanzina uti sa wo fie onam kwanso kwansole wo adwuma mu ana wo tehyen mu ba bia wo bia kedam ponyan kropon na wo nhyira wo nomu na wo mo ho